Abuna sangwa sunya dolu yusudu di makasa wa namleva wazu o sol makosa la la ha yo.